La voi min ham pa ki sa ing zing an ka ne ki chang in la zil na mun din ka zwan zel a ni tak an ka ne ki chang in za ni mu din in sun an dia ka puak tu ka pya hi la zil na mun ka tun in lam pino la na pang ka ngai to a den hi gil kya lo le la zil the ham pa ka hi dan ka puak hi zing an ka ne ki chang in lai zil namun ding ka zwan zel a ni tak an ka ne khit chiang in za ni mu ding in lup na ka zwan hi hi khat lai zil ding in ka kwan a nam pino la na pang ka mu hi gil kya la hi chi ka the ya.

Kang hai po kawai tuk ay huna semika bia na in toka patin in pak na la ay ngay tlang thai hai chan ni. Akazwa ni chotan pur zan ting daruk ay huna. Ngay latu hai in latu leng in hong tlang hai atot dotin ay ngay tlang dingani zing dar sari minit som alaun rita awai tuka dingin ay huna lau top ta radio program lau ngay latu hai in rengin ni mangin hoi.

Akaswani Chuchanpur Nihla alam ni dan guble akimal hinting le Lung len la Deylen mon chum chum ako na Hoa ingay diw ahi Tuzinka ni dan sagi minit som tum alinta To kilonin ipadu hitan ni nakitsaytay Muntina radio program ngay zo si Nihuman Nung

A kan zvani Chishanpur. Tuy nan zing lam dak sagi laminit som li hong gin to kitonin local talent tuna tum lam gam te la tol swang mi. Mercy ting hoi zowin pat na la siyam tak maya hon sak inang ay ding.

educational environment chi thupi pan sna thugen na thang khan ma nga pan ngai khyang na leng om ding he dak sagi le minit som thum hong ging changin imphala pan a lak son regional news in manipuri manipuri thuthak ngai hya ki dinga dak se le som li le ngai na hindi talk om dinga he una yoga for a healthy mind and body ji thupi pansana inter gabriel mar in paumon ching in a interview na ngai hya khidinga yai ahile chuchanpur station a dinga hongki kha khyang na ma sapen hidinga hi khatve kon gen thak laiding yoga for a healthy mind and body ji thupi pansana holim na gabriel mar le paumon ching holim na vai pawa ngai hya khiding hi dak silimi som ngale ngaina hill melodies omnon dinga te tangam ging kilom huna simte phanala kim ngai ching le lom te pan ngai hia khiding he da gelimi som ongging changin songs from other northeast state chi to huna sosekri apanina latwal le ngai hia khiding he da gelimi som ni ina local talent western music una twal swak la siam ti apanina sapla ngai hiak na huna dam ngai zon le lom ti apanina latwal leng sap pawa ngai hiak hiding he dagel min som thum hongging changin women's program huna paiti compound na youth of mission compound chi thupi pansanina rosemary samte apan ngai hiang na omring hi da gelmi somli lengai na delhi apan lakson vai pawa thuthak hindi news ngai hiak hinga da kwai na delhi apan lakson ma english news sa pa thuthak ngai hiak hinga da kwale min som lengai na hindi film song huna head story to film apan la te ngai hiang nam dinga da kwale minute som thumina mumbai apan lakson vivid bharti omdinga huchin dak somen hun kha kiding he all india radio chanpur nitak danga ahonging changin tangam ging kilom hun hill melodies huna pawriang ding le lom te apanina kabui la twal leng ngai hyang na omding he toina kabui la twal leng pawriang ding le lom te apanina hill melodies huna danga agin tokitonin inangai heading.

0: akaspani cho chanpur tu ni taglam dangale min som lenga kin to kitonin ihun aban ilu to dinga hil melodies tangam king kilom hun ni na dingina vai pe pu pala tong khlon le lom ti apan inangai khiring
1: wani khu chara chan pu kham rui lom pi ten pu la pala Hong Sang Kavi.

jom na ding ina zun lo zo gam chila biak sang tung di min asak dia hon tel tu te hile romio bon sing hegin gui tele pal som song tal wang khwam te na hon telu tuina ina ngai ding biak sang tung di ma panina zun lo zo gam chila

Akas pani susan po ilang ay ban ni sudnom non di nga tuwi na latwal leng di ahon til tuti hoy ching bungwala o min zogam vangkwa om hawlal in anang ay di nga ahon til ching mon kiminasak ni igelin na chila tuwi ni nang ay di nga.

0: loma vai lom lom de o pimuk dam vung vung la hi kei nge hom ka la ding hom la phu pe nge la kanu mani kalom hle ni kanlom hle ni
1: kei hom kalom to lu in myung kana
2: latlang apani na atingin lalbig linin ay isang o ngai lai ti la lalro sung sung te nei phok ai ngai lak ding ani hi la ngai nu ma hung tlang tu chu rengkai chor chan purain thokin mingchul lo hain anung tlang mingchul lo le ru lai nan hung tlang ani tu hin lo ngai tlang ai tiu lalbik lin le pol hain ani sak o ngai lai ti la

latlang adot noka nawang tap na ding chauti la lalzar lin chauti le pol haina ni sak engai tlang ting ani hi la hi biro kim lovin ai phu khani hi la ngai nu ma hung tlang tu hai chu then mol chur chan pura in thokin thang hun moi le lal rem moi hai nan hung tlang ani tu hin lo ngai tlang ai tiu lalzar lin chauti le pol haina ni sak nawang tap na ding chauti la

0: latlang adon no ka dingin ngay tlano kay tiyo lalzar lin sa utile a pol hay na ni sakbok katlir vel raw may samkara tila
1: hila hi
0: lung nemi na ipo kani hila ngay no mahung tlang tu hay cho ngur te he chor chan pura in tokin lal nun lu sai ko chor chan pura in tokin zairim thim hain anung tlang ani tu hin lo ngai tlang ai tiu katlir vel raw may samkara tila lalzar lin zautele pol hainani sak

abana dingin anangai kidute kakhan khu vanlai valeng ti a melody chang senina sa angai numa ahindei len chu champur kev salbung ba ko a hling nei ning

Akas pani chu champur jing jing ka ni den segi minute som athen ting le lun min len limin len thung di ma kon lung len la ki sa ingai di ohi tuni hla ni den segi athen ta to kilonin ipa ro hi chan hin akichai tai montina thado program ngai zo si mangpha

in ama lunglut na hiam alunglut lo na ahat na lam ahat lo na lam chi te khong hoi takle chidam hoi taka olympia ama capacity a potential ichi hiam anau pang hat na le lunglut na zong athazo the di lam bang the hiya ka han thona to so na apaina di lam ichi hiam asiam the di zong lam kong mu a wai dung zu ya ai na imu hiya imu so tung to na wai school nau pang ichi kwa man ithe pa alo lai siam di yam ai kale milem gel lampang siam hiam chitam hoi tak kimol na le taksa soi join na koma wal tung tuang dia sie khia the di chi music lam hi the ma ma chi khong ai kale sa pao siam the ma ma ma angka ichi te khong siam the chi bang khang thu sut na lam history ichi te lampang a khwak jang thema ma chi kho mi pi mai ai ka le mi mai a thugien dan chiang tak le siam taka gien thei science thil sui na lama chemistry botany zoology ichi te kho ai ke le lem chin drama theater ichi acting ichi te bang siam thema ma lam sapawa dance zei le siam thei ma ma chi kho le adang te to school nau pang lam jang taka sau tak le sang tak apai thei na di ama a om talent hoi tak kisel gu asunga om phot hiak pi a ama ban di hoi tak kinep na lian tak ong su a the na dia pan pi tu hi na bang school na pang heu tu ten pan mun thu pi le poimo tak nei i dan u thi thak thak din de wai pen ma isa a hi wana educational environment to ke sai ma ina in mun an na pang adia kin samson lai te na pang ang khang lai te kol na di to kisai a igen non dia insung ichi kha na pang te hong khan hiat na mun poimo pen pen a hi chi kwa man ya ke ding u chi din tat hoai hi u chi ai ta ka le insung a na pang ma ban ding api tu a kok mu tu a hil tu hoi thei pen dia ma kai thei tu nu le pa hong hino na nu le pa mo puak na ichi dia ma insung nau pang om na a en kol tu pen mo puak na liao liao hong king anon chi na hong suwa ki hu chi hi le insung a nu le pa hiam a hong khang to di pen en kol tu in imo puak na te u bang bang hong hi dia le chaki dong di bang hi ta le a jak tam khop gen the di om din gin tat wai non hi nau pang ichi pi ching sa te om dan mi siam te gen dan ina nau pang ichi ten kha pi ching sa te om dan ana en ton ma ma u ana en ton le alung simua the lo kala amu u le azak te u ana omin a hoi hin a hoi khol lo te bang leng angai tu anawa ana ki bul phua zung ana kai man tam tak om thei dan ana hi mok dan a hi in sunga nau pang en kol tu in a om dan a kam pau akho hi da de sak na le in na tela nau pang et kol la om hi hiam chi khong nau pang in ana thei lo ma ma dan a hi wai jakin osia za tam hiam kam pau kilom lo gam tat kho hi kilom lo i na pang lo pi a ai tak tak ma banga kine chi te khong nau pang et kol na to kisaya chin tam luat lo hi tam het lo dia hoi ma ma ti hong hinon a hi nau pang hong fel hen la hong thumang hen la hun zat dan hong siam hen la nu le pa za tak dan hong siam hen la sanga upazo te le lom le wal te bana siam sin namuna a heu tu te u za dan hong siam hen la pathian lau dan le za tak dan hon thei wen la mi lo ching hong hi hen ichi le adia kin insunga nau pang enkol tu khuta nau pang ma ban ding kingalian ma ma nau pang jingkal atho hundi ita kalup hundi chi te bana anek di le adon di za le ahun kimol hun lai sim hun hun ol piak kom zel di chi te hong om dan le kam pau kilom mi hoi taka ho pi di dan zil sa lai siang tho thu le la asim dan chi te bang zil sak kim le kiang le ma ni tak sapum sil le ten nek le don a sian tho na apoi mo dan te bang the siam saka zil sakle athe ibai lam the di danwa hil zel bang paimo pe ma ding hong hi a hi ajak chu naw pang hong pi chin to u dung zui a in hin mun dang in mun hilo khwal gam khong jin na dibanga school a ai kya le kholaka lom le wal laka hil hil ngai tam non lo dia zil sak na kha in sunga hong ki pan di ai ziak a hi wana toi yo lim na te a pan the the le chiam te dia hoi ma ma hong kilang the te chu school tua siam

0: namun ichi le insung school environment le home environment ichi teka school siam sin namun banga chidam hoi ta kanaw pang sukta tho dan athil hi azil na te a alung nop na di le alung lut theina dia kipa pi siam na in kha thelo kala igin tak na tan le igin tak sanga hoi zo le sang zo a wai naw pang sunga om siam theina na sep theina ma son theina om pen in kha kinep kinep na sang a sang zo tham le hoi zo tham bang ga hon suang thei mok a hi chi kha thei tuak le chiam te tak ma ma thil poi mo a hi chi igen be ut laya wai chana in sung din mun nuam le anuam lo lo naw pang lung sim angai tu na pai zia tang pi le om dan dia thu pa ma ma a hi chi kha thei hel het lo dia poi mo non ma ma khat a hi a azia non chu in sunga nu le pa hiam en kol tu hiam zukham sakham a ki tom tom kinana midang khong insak en khang khong to kituak thei het lo mi bang om thei in chin hu chi bang din mona pan hong khang hia na pang in sung nuam le bo ruwa kho ta ka pan hong khang hia na pang to akibat lo na mu thei hiam thei thei hiam a ngom pa mok thi hi tom ki ma educational environment to kisai yo lim thei na chitan na hindi ka ke pa ke
1: latwal le ngai hiak ina sun zom dinga thebang sen lai chi la eich muang ale apol te ke pan anangai ni

0: Kami na hi le zualia hi a mission compound na kipan ka hi student hilal ka hi
1: kami na hi le ngai ki mai hi a mission compound na kauma a tolal in class 12 exam kinal ka hi
0: kami na hi le ne ne mai hi a mission compound na omlal ka hi 12 exam zo pet ka hi